0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan nato magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo, ha?
3: Ha?
2: Kinsa nai idea diha? Mang Kanor, basig na kay idea diha.
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagod mo yung mga hinanawan. Nakahuman mo eskwila. May pamanang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna tong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na, kamu, wagod mo. Wagod mo nagunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na isubmit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit, kito akong idea, boss. Ang kong mga kauban rin, boss, kuya, paning idea sa ko. Di ba na kay idea? Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mang Kanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m., okay?
3: Boss, wala gilamit akong idea, boss. Ang delikado atong sales mo, boss. Kusundon mo itong ako proposal. Iyon na lagi, boss. Pangit. So, ito, boss. Pangit kayo kong proposal.
4: Mga DJs na makulit.
5: Hi, Kuya.
4: Tugtugang malupet.
5: Ang request ko, ha?
4: And all the information you wanna get.
5: Sam O'War, you're all set.
4: There's definitely more. Sa umaga.

0: Lambata! Si Shay nagatap!
1: Taon! Bataon! Uy, kung si Shay man nagatap dyan, magtugat na to! Kung si driver, di ba? Madagit siya!
2: Oh! Kung si Shay man tabi nagatotig niya sa loob kang van, iyan dahil po tabi nagbabayad!
0: Awin na, tiyo! Nagbayad na ako, ha!

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Uy, Mang Kanor! Guwapo sa iyong motor ah! Pinipret naman eh!
3: Ay, Jimmy! Ikaw man din ah! Ako pa! Mahal kay akong palitan eh! Unya kahibaw baka! Kusog ka ni Mudagan! Iumertikan ako ng mga bus, ng mga bachelor, metro shuttle, kanang mga yellow bus. Iumertikan ko na!
2: Mau ba? Sugang Mudagan na niyo eh!
3: Ako nagod eh! Kusog ko kay kumupadagan, kaning motor na lang daan. Ako pag yun nag-iapil o motocross, ako nang ipa-ambak-ambak!
2: Galinga ginyo mang kanaroy. Kung ako ani, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, siyempre, wala makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung ani motora ni. Ako bitaw ni gibakraydan og checks. Nabili ng checks. Nahulog.
1: Hoy Kanor!
3: Panamay, ang akong asawa.
1: Uhao na daw sa tagiyan ng motor. Asang susiyan na, ihatag na. Sige na.
3: Yes, darling.
2: Abi ba na og imuha ng motor mang Kanor?
3: Dili oy, nanay tagiya, ang ingon ako. Pohon, makatigom ko, makakwarta ko. Ingon ani ng motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Mudagan. Kanang kusog kay Mudagan muturan eh.
1: Sabadiha Kanor, hampong na pugka. Ihatag na itong susi pa. Magdali!
3: Yes, darling. Damay gina akong asawa ba? Di ko ginapasakyon akong asawa. Lahi gina akong pangkaso na eh.
1: Unsa pa?
3: Ingon gani ko, darling, ay uli na nato ni motor.

0: Ang Burhut Motorworks Incorporated. Burhut Motorworks Incorporated. Naghimo sa mga dekalidad ng salakyan. Ang nagahatag sa inyo sa pinakabago, pinakamadasig, pinakabakod, kag pinakakomportable nga salakyan subo. Ang GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot ang agi sa karsada sa kadasig. Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi. GA Ragutnot Sports Car. May pwersa nga katulad sa bulldozer, payloader, backhoe kag 10-wheeler dump truck. Inilang ang sports car nga pwede pang negosyo.
1: Pwede kargahan sang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
0: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan. GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot lang ini sa dalan. Isa sa ginapabugal na produkto sang Burhut Motors Incorporated. Dali na kag magbakal, kay base ikaw mabayan.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
2: Hugot pa ma.
3: Hindi tuwod single ka? Malaon ka na dayon. Sa trot lang, hindi pwede nga nag-cost-cutting ka lang.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, salamat. Nauna d'yo kong abot diri sa reception sa kasal. Plastar na kay Kudris Lamisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve na ko rin para sa ko ang pamilya. Mayon yung lamisahan ni Kidool kay sa buffet table.
3: Babe, dito, babe!
4: Ay, salamat, eh, bakante.
5: Ay, maayo na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
2: Nasa, usay lingkod. Ay, gireserve na ko rin para sa kong pamilya. Ako na nag-i-hap-i-hap ni rin mo. Ganun na ako ni rin karun. Pangita mo dito, bakante.
4: Nung, o na may bakante, nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba, babe?
5: Bitaw, nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna dire. Ganun mangilog man mo. Kasabot mo, reserve.
4: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
5: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba mabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban. Ganihara ko sige text nila. Di man mag-repay, asa na sila. Bahala mo na muna na kong kaon dire. Labuwa pa itaw sa buffet.
1: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha? Dili man diha ang reception sa kasal. Dini man sa pikas.
2: Pandamay.
5: Da, mau na.
4: Taka na magdasmag, mas hindi na maong kasal.
5: Ala, rikawit pa, John.
2: Kalaugaw, di ba rin ni maong kasal akong gitambungan.
4: Hoy, Ninguang, pakaulaw, magagnaw.
2: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko din kung lami ba o dili.
4: Sige, pakahoy-kahoy yun, kinaulawan na ka.

0: mabuti pang computer pwedeng mag-enter. Ikaw.
1: Subo na ng subo.
2: Sa lunch break na palong-palo.
3: Sa tanghali. Araw-araw fiesta.
1: More sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
1: Nakalakaw na si Kanor. Bantay lang gid ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko. Tintalon ta ka. Tan-aon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: na na si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhin ko sa ngit-ngit. Tanawon! Dud na to, dili ba siya mutanaw sa laing babae?
1: Psst! Ah, kaysa ba siya ikpanit si Tron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti ko siya si Tinoon. Mula akong ganahan. Lagi ko. Hindi ko mapatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino mga manintalay? Naghando kayo. Hindi ko maligit. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kung karoon.
1: Nanghagad ng kanahan. Tanahan ako. Ah, dili ko ni Maoy.
2: Ha? Nga naman? Sexy man ko. Gwapa man ko.
1: Di ko. Kay kanahon kay mo sa kong asawa.
2: Ah, sa ato pa. Kung dili may kanahan sa mong asawa, musugot ka.
1: Posible pa. Basig magpatintal pa ko.
2: Ah! Pagpatintal, yudi ay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay, ang akong galing asawa. Pati naman baga ang make-up mo na mag-ikulata ang nao. Panamay galing akong asawa, bisag usan na lang mauna-unaan.
2: Kanar!
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi ba mo in love ka? Pinapunggod ka dayon. Sa trot lang. Hindi pwede nga. Lago lang itang punda ka unlan mo. Laba-laba din pag may time, bes.
5: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
6: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapiling, sa tanghali pag may M.O.R.
5: Nakakawili!
7: Totally!
5: Dahil there's more sa tanghali!
6: Ate, extra rice pa nga!
7: Wow, ang sarap magkamay!
8: More sa tanghali!

0: Dok, nagasakit ang akon tiyan, Dok.
1: Oh, nga man, Jose. Anong ginkaon mo, hao?
0: Talaba man lang.
1: Oh, talaba gid lang. Nagsakit gid ang tiyan mo? Ano, ginlukit mo manaw?
0: Ay, ginalukit pa na galit, Dok.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito, sundin ko sana yung utos ng boss ko eh.
1: O, bakit yung next boss mo?
0: Sabi niya kasi, go to hell! Ayan, dito na ako. Love you talaga, demonyo ka. Mahal na mahal ko talaga itong demonyo ito.

0: dili ka pa bayot niya, ha?
1: Dili, boy. Hmm? Wad to gani kong basketbolan karon?
0: Aw, kada ba? Muna akong anak. Astig!
1: Salamat pa, ha?
2: Mommy, palihog na kong sa akong pom-poms ka ng color pink.
0: Ay, namay!
3: Mapapadighay ka sa sarap! Sa pag-alit, araw-araw, fiesta. Dahil ang saya,

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, boss. Asa ta, boss?
3: Nong, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, mangugayo, good.
2: Di ka mo sabay di ay?
3: Dili na. Oh, niyaw, dos mil.
2: Uy, pakiyaw. Gandhi, kwartang malabo.
3: Ay na na, Mitro. Mawala ng sobra na.
2: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Abos, daw sa manin mong kauban.
3: Ahubog lang igayo. Ayon na sige nagang pangutanan, eh, musugat sa'yo mo dito, kwartahan, manggunigod.
2: Mo ba?
3: Umaga na yung pamasahe.
2: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala, eh.

0: Boss, boss. Pwede ka tulog sa kumpasayro. Baho naman kay Kalo. Pwede laban-laban ni Kaluari. Labay ni mo mutindog na ni. Duda ko ani, upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni mo ni Kalo ni, masuko ni. Boss, asa ka na pispana mo, boss? Bahala ka din di ka mutubag basta na nakuidusmin. Napag-ipakapin pag-abot.
1: Checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Asa mo nigi ka?
0: Ay, sir. May gabi, sir. Agi kang dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo, pasayro.
1: Tama o ba? O ikaw? Asa mo ni? Ano di ba ni mutubag?
0: Sir, pasensya na hubugin ako, pasayro.
1: Ano mo nang hubog? Wa ko'y labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Ariya. Usa ba na?
0: Hubog lagi na, sir.
1: Usa hubog? Patay naman eh.
0: Usa?
1: Nagkarga man eh kaglangkoy.
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Diplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal na imusugat.
1: Ibilin na dire. Balik dito sa Dabao.
0: Yes, sir. Yes, sir. Galaw-gaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabao. Kalasgawa to tawhanan. Isahin ko na.
2: Ang kalu.
0: Ay, masampit sa kumpangan. Ingiyon ako sa likod. Adya.
2: Ang kalu.
0: Ang langkoy. Ikaw yung nasa kong taxi. Panamay.
3: Salo-salong pang fiesta.
4: More sa tanghali.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palangga ka niya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? O storya sa pocketbook?

0: Tapos ganito.
1: Pare,
2: ano ka ba? Meron tayong pinaplano eh.
1: Gusto ko lang umuwi.
2: Uwi!
1: Gusto ko lang hubaran yung panty ni Mrs.
0: Wow!
1: Gusto ko lang hubaran yung panty ni
2: Mrs. Oo! Oh,
0: ang hot na hot ka!
1: Hindi, ang sikip na eh.
2: Ha?
1: Ang sikip eh.
2: Umuwi ka na.
1: Doon daan. Sige, uwi.
0: Teka lang! Teka lang!

0: Nay, pagsabla na daw tagaro, may nagarambol na din sa tulako.
1: Ayun tabi, tay. Dayugarin kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, mag-adal ka magsapna, nadain kalayo. Ako nga ni kayto. Nom nay, tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayan ay magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa, biyo pang nag-aso-aso.
0: Oh, hain manig ni. Tignan ako ba ka?
1: Tay, adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga ilang kasap na daing kalayo.

0: isa ka estudyante, nag-auyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino niman? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala? Basi ka raw nang diskartihan niya ko ni.
2: Oo eh. May boyfriend na kuya.
1: Who you?
2: Maano kaya how?
1: Bao? Nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karon magpuli ka?
2: Ayo bao! Fuerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sa maning akong mga tools din ang nagkatagman eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog na nagkatagman eh din eh. Kinsa may nagkatag din eh. Nangilabot na pun mo ani akong tools na din ninyo eh ulit inyong gikatag din eh. Gani akong lagutan ba? Ganong nagtapunog naman po ni din eh. Huwag man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox.
1: Hoy, kanap! Ako'y namong kagana! Kaya na akong ipangita! Ngano man?
2: Pandamay, ako asawa. Oh, wala man, darling. Muna akong ganahan na balay, katag kayo. Tama yun kayo ni darling. Kay wala po kayo pasingot-singot. Sington makasiging pamunit ano yung akong tools. Tama rin yun kayo ni mong ikatag. Dari, ako na lang po yung manilhigan eh. Huwag na ganahan ako ni mo, darling. The best yun kayo kang asawa ka. Imo yung ikatag akong tools.

0: Dong, mangutan na lang ko dong ba. Dili ba nagalimigason imong mga ba dong?
1: Ah, wala man.
0: Ako mang guna bantayan, tamis kay kag mga ngisi.
2: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng imong 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biya nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka biten. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot ana. 18 ang mugawas sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko kay wala natay pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, kanya, migawas imo ang numero?
0: Ah, panamay. Dili man 18 migawas. 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magin ang sasugal, darling. Ngayon mo daw, napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko? Mapusoy ragyod ta? Kasayang-sayang nila ka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutog bugas ka, Nor?
0: Darling, tinuod ko din ang giingon nila. Nga baliktad din ang damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas 81. Dapat, darling, 81 ang atong gitayaan. Huwag magpuka ni Sajis, God.
1: Sajis, di ay, ha?
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good morning, class! Class, may ara kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy?
1: Ma'am! Ang binubuo ng salitang ugat ay barikos! Tamo kami, barikos, ma'am!
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako?
1: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am!
0: Ayabaw! Parte!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto unta ka ta, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you ha.
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy, ang cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Oh, siyempre, ta para sa imo iyan. Ta actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka iyan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko. Ukurun ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. For life! More music, more variety.
4: Nakaka-relax to the max.
5: Whoa!
4: Let's get it on.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, ay ko ninyo gilara ha. Bright na ko do. Nganong tagaan man ko ninyo gingon aning arom? Why bintana? Why aircon? Why katre? Gamay pag yun?
1: Ay, Sir Lito, relax lang. Napata sa elevator. Ana.
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Ano, birada? Tatlog pa sa okra!
1: Si Mang Kanor!
0: Giant makalusot? Isang gulay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta na magka-babes? Gimigaw na dyan ko sa imong baho ba? Dito ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay Kuana. Kung sa may mong isulob ron, ha? Oh, tingog-tingog po niya. Ganun di magkamutubang. Gimigaw na kay Kunibo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon. Babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh. Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kung sa'y police station, gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuhangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko sir. Sa ilo ako sir, narong number ko.
3: Kung sa'y tagatagan ni mo galawan sa kong asawa, pagtarong niya ha?
2: Wala sir, oy, ang akong ego na ang akong mga apo, taga-anak ko galawan. Akong anak at taga-galawan. Ah, sige sir, babay sir.
4: Fully loaded. Maramihan. Sold gas sa tugtugan.
5: Let's get it on. Let's get it on.
4: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Patingalahan! Timprano ka pa nakapauli!
1: Gin, sunod ko lang ang sugo sang boss ko. Siling niya, go to hell! Gani, ari, nagpuli ko dayon.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Aanhin ko naman ang pag-ibig kung di naman ikaw ang iibigin ko.
5: Hugo pa more!
6: Mix of Rock!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Saman, Tot, dito ka, Tot? Kaya ako na lang.
2: Nilagi ko, Mang Kanor. Eh, bahala ka, ikaw na lang. Loyal, mong gusto kong priority, good.
0: But, di mo putunta ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata din sa VIP.
3: Excuse me.
0: Oh, dana. Uy, nanadyo na nga kong jindip.
2: Patangpun pa kay Mang Kanor, oh.
3: Hi!
0: Kauwang man sa tagahat, adi. Bisag walay takdol. Ah, sige, sayaw na day. Sayaw na. Kana, sus, patot. Ikaw, nalang nanabon man kasi mong mata. Tanawa na, nindot ka mo sayaw. Lahagod lang gam nga balang kiyod.
2: Alakas, tiktubuan rin ako.
3: Di ba ikaw si Mang Kanor?
0: Nailan ko. Sikat na siguro ko. Pwede mo na ako ang ulo. Sikat ako. Ganun dahi-dahi. Ganun kailan man ka na ako.
3: Kaila kang Tonyo, di ba?
0: Si parin Tonyo. Ganun dahi. Kaila ko.
3: Wala ka inumdum sa una. Ako matuntig palit ninyo gaay sa una. Kato nagainom mo sa balay.
0: Pandamay. Anak man na yun yung parin Tonyo ni.
3: Kainumdum na ka, no? Anak mo ko ni Tonyo.
0: Mama, kumusta lang ko pa rin Tonyo? Nainibainti, lakaw na gawas sa diri.
3: Wala ba man ko nahuman?
0: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
2: Kanoon pa man na nahuman? Samang ka. Ade, samang ka.
0: Pilapin mo na baka magbabayad pa uli.
2: Wala pa man nahuman?
0: Sige na, uli na. Pandamay.

0: Tay. Pagting ang kani dito sang duha ka litsi.
1: Ano nga duha ka litsi, tay? Kay...
0: Kay ano?
1: Kay isa man lang ato yung litsihan.
2: Puwerte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, amuyo! Bago matay ni tatangkaw, kitin pa mana na kinyak dyan may sa abarong na. 2 days di ay bago matay. Isungay din pun-punda, nakasandaw!
2: Nye!
3: Maraid!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot pa more!
4: Nurse, pakibigyan nga ng anesthesia yung pasyente.
5: Anesthesia? Doc, di na kailangan yan dahil sobrang manhid na ako para makaramdam pa ng sakit. Manhid na manhid!
3: Hugot pa more!
6: More music on my only radio now.
7: More sa gabi, Express.

0: Good morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akon sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
1: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kakahapon ng ulan, ma'am, naglabay ang truck, naagyan niyang tubig sa lubak-lubak, kundi physics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uriagaba man yung jeep ako nasakyan. Kusog pa bang budagan ang baoan eh. Pastilan hindi pa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, duha ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isang katapad na yung babae. Pwede na untang itsura. Pero pati baho apong pako. Sana man yung jeep panigot pa yung kayo. Eh, alibuot pa yung kayo. Ano saan pa magkumaabot ang nagturel? Pating, hinayag yung budagan. Uriagaba yun. Makaagin yung jeep pa sunod. Eh, nadyong kumusa kaya ni. Sumpa naging ako ng jeep pa ni.
3: Asa man ganong? Diri na ba yung may kutob sa puan?
2: Unsa? Anong diri naman mo kutob? Nga patunel man ko. Siya pagtunin niya sa kuwa, di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, hoy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos sa ninyong jeep. Pasi pang iganga, tabla pa gituob na ko. Uwi nga na inyong mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wama mi na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingala ganin mi, anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh, ka?
2: Bawa ba? Ay, huwag sa pa yan na. Brother, pagkabutan yun din yung pamilya, ipasakay yun ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yun yung jeep, ane. Hanoy kayo mong pagpadagan, ano niya? Nindot kayo mong jeep, hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko din mo, ane kayo mong jeep. Pandamay mo daong na kung basing matitanos pa ko dun eh.
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Mabakal ko malasimo, Choy, isang bulong na pampalaw-ay?
3: Ano? Bulong na pampalaw-ay?
2: Oo, Choy. Painom ko sa bigo ko, ah. Para hindi na siya pagrusunadahan sa ibang nga babayi.

0: farm, my chicks, ikaw.
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Pre! Naunsan naman ang taon na imong nilutuan niya, ya? Nagkaway lamit naman ng kadugay! Ano yung mong sudan pating tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak naging lamit. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuloto. Nausan naman yung taon ka, ay? Tanawa na yung mong giloto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukao na niya, ha? Ganahan pa ba ka? Way lamit! Pah! Puryaga ba?
3: Mang Kanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imo mang asawa.
2: Mau ba? Mao ni sultan, mao ni nilutuan sa akong asawa. Lamay kay ni, tabag, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ingo na ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lamay kayo imong kaunod. Muna ikaw, ato kasi imong mam ha, pagpatulo pa nito kubang resipe para makakaton ka ha.

0: aga nga akong na mangakig ako sa imo. Way kagabalo saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatap na sang kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Ikaw, kung kiss ah, assuming kung kiss ah, tanga.
1: Bow! What the?

3. Come on, girl.

0: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Pagkalabi sa kong tulog kagabi. Labi pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Padaba init ay napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap-suliyap ka kunwari. Patingin-tingin
2: sa akin. Panamay. Among silingan nga gwapa. Bagong border sa pikas. Nangalay siyang kwaknet. Karo dyan kayo ng labag, di ba? Solo din sa silang balay. Operation Scout Ranger. Kamangon ako na iyang kwaknit. Ako na, para gasihag. Gasihag sa adlaw ang kwaknit. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na madaligo sa banyo. Kwaong ko na niya. Pagkalabas sa baho. Natambalan dyan ang akong sinusitis. Pagkahubot na ginanin dalaga. Asa man ako, isok-sok lang ako sa akong bulsa. Ani,
4: Kanor?
2: Padamay, ang akong ugangan.
4: Nga nung imo man lang isok-sok sa imong bulsa ang akong pante? Kitano ko ba? Ha? Dara ko na imo sa imong likod. Samtang imo nang giayo-ayo kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
2: Ay, ma, padamay. Wala ma, oy. Ako lang gihipos ba kay uso na bang kawat og pante din sa itong lugar? Mas lison ba kung madali na igiwa na kay sulubon? Mas labang delikado.
4: Ay, natakanor. Gusto siya na ikaanin pante nga way laba, ha?
2: Ma, ma, ayaw ma.
4: Ani, umuman eh. Ito na lang akong

0: Nabutambala sa Biblia nga kung magpanegarilyo ka, hindi ka makakadto sa langit.
1: Wala, mas madali ka makakadto dito kung magpanegarilyo ka.
2: Aba! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Madalas kong iniisip, lahat ng bilihin, mahal.
2: Ouch!
1: Tapos bigla kong na-realize, kaya pala, mahirap lang ako.
2: Nye!
3: Right!

0: two, three.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Checkpoint!
3: Adria, Budaplin! Budaplin!
0: Pandamay na checkpoint!
4: Hoy! Kanop! Ikaw na siyan! Dali na gugan rin! Dali!
0: Oh, Chief! Mayong gabi i-check na checkpoint day mo!
4: Malamang! Maoging nami din eh! Be, tuotong ko ng bulsa ni mo, be! Nagdala-dala na siya galing bato!
5: Uy! Bato mo na, Chief! Alula si Mang Kanor na i-bato!
0: Uy!
6: Pandamay!
0: Ambot ba ito, Chief? Kaya checkpoint ninyo. Nadyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga, no, na?
4: Dali, bebe. Malditong yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulong na ka nasakpan, ha?
5: Dali.
4: Katulong na ka nasakpan. Wa pa ka na preso? Ginaol sa manini mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ane ramaguna sa Chief. Kada nakupin mo sa kuha, nagyon yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako ni Abrihan, ibutang sa niduro. Okay, flash na yun. Anya? Oh, charan!
4: Oh! Ingon ana ra day na. Ah, dakpol di hapon ta kakin dadakag bato.
0: Dali na. Dali na kitang bibigin siya na ibinin
4: siya. Dali na dere.
0: Asan bato? Asan bato?
4: Ito, katong yung plus ni ba.
0: Oh, yan na pa ibinin siya.
4: Ha? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpol. Kaya wa kay ibinin siya.
7: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Aga?
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi akin. Sari ko bila paminsar ang utang tanga 2 milyon kay pare.
1: Awsos, ah. Titawgan mo si pare, eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang di makatulog, eh.
0: Ay, abaw. Perte.

0: Pagdiyang Yimichon!
1: Pagdiyang Trigado, Salin Appliances, School Supplies, Pagkaon, Kaggamit, Sabalay!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy-choy! Basi, pwede ko nakabakal si Mo Spider-Man?
3: Anon mo si Spider-Man?
2: Basi, tungod siya, mangin amazing manamon nga love life sang miga ko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Unsa man tong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na po kag lasto?
0: Wala, darling, oy. Ningong biya ko ni mong diundang na kuana. Wala ko gapatad og lasto.
1: Bantay lang ka, ha? Masakpan ta gani ka nga. Nagapatad pa kag lasto, bantay lang yung ka. Ipakaon kyo ng resibo ba?
2: Ayo. Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman.
2: Mang Kanor.
0: Ay, tat.
2: Mikao si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James akong itayan. Tanawa ni gawas din natin pamugas.
2: Unsa man mang Kanor? Paunin mo ni o paunin mo ni?
0: Talira ko darin. Anong di madali mo ihatag ako? Amana, ambi na. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
2: Darati o!
1: Oh, kana ba? Ambi na be?
0: Problem ni ako asawa. Malimbing po ni kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking magkaog resibo sa lasto.
1: Daog, di ay ha. Ang binaresibo kan, ani.

Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanie. Kamusta man diya sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!

kung si crush na ganit mga ipabor. Wow. Sige, wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon po kagabi.

0: kalain man, tas ang damgo ko kagabi man. Jutayan ako kin bangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay kuno ka mo ni Aga Bulak. Kung sino ko nung makadaog, amo na makadate sa akon.
1: Ay, te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungoton kagid.
0: Anong hindi man malain, gidya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Day, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Day, doon ko ganahan na nangingunan na. Sa panahon na mo, wala ginaabot, karong dagan na kayo. Pwede bulingita na kakita to. Napay ariyos na kayo, puno ang dungga, napay ariyos sa ilong, napay ariyos sa kilay, tarong baga ng klaseng lalaki, napay pantalon, gagisi-gisi na. Murag wetag iya, murag asulubong tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawa na kung dili na choy-choy, adik yun na adik. Dito ko ganahan ang mga adik-adik o purma. Dito ko ganahan.
3: Nung kanor, uyab gud na ako na.
2: Bao ba? Mao na gitawag na to nga ay. Mahilig na di kay mga lalaki ron sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatatong po kong ikon anak, kasukunot na magugupanin. Namtala na sa kong kapanahonan po, noon kong punig ariyos sa akong dunggan. Pero yat-yat na mga itagdalunggan, lain na tanawon. Yan ay mga artis na tao. Muna'y klarong matsog yun. Tanawo, wait yan. Muna'y saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Kabalo ka dong? Wamang di ko mahangol ba? Wa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
2: Ana.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: May pimples ka? Mahalin mo lang sila. Di ba lahat ng minamahal nawawala?
5: Hugo pa more!
6: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkador! May buntag, agilan ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Waman na nga akong bike diri. Mahalon na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan atong tawhana to. Gikawat yun siguro ito akong bike. Ay, balik nga rin. Ay, kawatan kang tawhana kayo mong gikawat akong bike. Balik nga rin. Madakpan lang yun si karumpot lang yun si kagkamot.
1: Hoy, Kanar! Unsay sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Madamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligay mo hang bike kaya wala natin pambayan sa tubig o kurente. O niya, palag ka?
3: Mauma, darling. Maugin ay sakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko gabiking roll kaya hago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlang kurente.
1: Grato na ganito pagbaligyan na ako para mahalin na yun.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay Dudley, kay kong mahaloni mo doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kay wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun ito. Lagi niya ako asawa yung maglagot.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kay Gaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubiraga, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano! Sabi problema ni mo, maraglayan magkagtinanawan!
3: Tay! Dugay na kong palit-palit na nimong isda. Tanawaragod na nimong pirit. Puti na kay hasang. Lospad na kayo. Lata na kang tiyan daw tanawa. O sa may tanaw ni mong anak, dili na dubok. Pakanoon ko nimong dubok. Pakanoon ko nimong isda nga. Kulang na lang na double dead na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay. Ipahipos ko nimong mga panindang isda. Kay ka panindang kag dubok. Napay mong muro-muro din nimong pasangan. Otro sang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mangkanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway, bayad-bayad. Nagsinglon, tanuhon ka, drarot. Sabay!
3: Dili, daya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit nga, pagsumba pa lang ni mo, baho pa lang, katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakyon sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami, kayo. Muna isda. Hasang pa lang, pwede ng puti, ah.
4: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ti pangrilo, may oras. Ikaw.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.
3: Bye,

0: dung, palungang suga dung.
1: Ha? Nga naman?
0: Basta ba, palunga lagi.
1: Nakapalong na.
0: O sige, nakapalong na. Para kita duha, mag-on.
2: Ana!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang MOR sa magdamag sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Baby boy, hindi porket taken ka na, hindi ta nakamaangkon. Sa trot lang, ang manok, basta nakahigot, mas madasig madakpan, kay hindi nakapalagyo.
5: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy. Take it slow.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi. Pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Abaw! Pwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hoy, ganahan yung kay kung anong bayabas ako silingan ba? Kay numnum ko ato estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinog na musakit ang akong ipon. Karungwan akong ipon, pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Labayon ta kang sinilas, bayabas sa kanya. Kalaugaw, misulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haron?
3: Mangkanur, Mangkanur!
2: Ay, Bitoy!
3: Nabaya sila iro diya, Mangkanur, mapakan ka!
2: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa rin ang paghot. Cute kay paghot. Basig itahan ko ng sinilas mo, kitoy-kitoy pa na. Pakunado ka ng ilang iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Panamay, kanako sa ilang iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pabakong tinawag, Toy. Kay makagabain tao. Ano ito akong pandring akong ibutang ang bitsin. Katakoy. Toy, nakoy pan, Toy. Ikaw na, Toy. Lamikin akong pan, Toy. Ayaw, Toy. Ay, kupaka. Ako'y mukhaon sa pan. Madami mo rin reaksyon na mong kalipong. Toy, okay rin yung malipong ko ng pana, Toy. Ilang kupaka, Toy. Ha, Toy. Ayaw, Toy. Ayaw.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yudimod. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini Haling Budyaw.
2: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yudimod?
0: Aw, paano ka magka nakataram, iba?
2: Paano kung Yudimod ka, dapat ang bitbit mo mansanas. Baho aranghita. Chip!
0: Aw, iba. Maski kaming mga Yudimod, apektado na magang krisis.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugo.
2: Hugo.
0: Hugo the more.
1: Hugo the more.
3: Alam mo, para kang hanging habagat. Lagi ka nalang palipat-lipat.
4: Hugo the more.
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am.
4: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: pa, pre. Sa wakas, may na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote naging ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tiyan mo na trabaho mo, subong.
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito
4: sa All Hits Carrera.
5: Tara na!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Manoy.
2: Ah, busugagi na ako. Uy!
0: Putot na kamumho pa nga.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor! Ang nang luspad na maka na sa kagutom. Rawa ko! Butod na kagong tiyan! Buwak ang likod sa kabusog!
0: Kalami! Tisatot, asa man ka ni kaon gawa magkikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha. At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kayo mo sa minatay.
0: Oh ba?
2: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanaraman na isulti. Dali na kayo na. Ganong ibiyaan ko, Demo. Laman lang ka mananggis ako ang ibiyaan na deka. Murang kanong saraman taon tang nagkuyong.
3: Bay, ikunsa mali mo nang namatay?
0: Kabalog ka close kay mi ade. Nagdulog pa mang gani mi ade. Sa sobra na mo ka close.
3: Unsa? Nagdulog pa mo ana?
0: Oo, oh, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko di mo? Makakao na yung kuron. Gutom na mag kayo. Uhilak pa yung ko para pakanoon ako.
3: Close day, ha?
0: Close lang, Ibe. Kusog pa makadik ni Mananday.
3: Gitanda yan, Pajog ka? Kapalabakang asawa na ko na!
0: Oo ba? Padamay.
3: Dulog na nga.
0: Ayaw! Bago kayo na!
3: Ipansa ka!
0: Ayaw!
3: Tupan mo!
0: Pag-ausap ko na! Pag-ausap ko!

0: Hoy! Hoy, Ingoy! Ay! Anong pinigay mo ba dyan sa puro kanyog ko?
1: Ay, Maribel! Naghahanap man sa natabi, isignal!
0: Aw.
2: Pagkalihis nin 5 minuto.
1: Maribel! Pakusugo ng signal duman sa puro-puro kanyog mo!
0: Aw, Ingoy! An paguna ko, signal ang hanap mo! Aw, nakatamay dara-dara kang duwang buhok na nyog!
1: Aw, iyon naman tabi ni Maribel, so panload ko.
0: Lansyan! Nautakan mo naman ako, Ingoy. Nautakan mo naman ako, Ingoy.
3: M.O.R. For life!

0: Duk, main handphone.
1: Oh, main handphone ke noh, sampai ato.
0: Duk, dah lagi ke problema, Duk.
1: Oh, sampai problema ni, mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Duk. Di na magkaw ka klaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo di kagabasa ng newspaper ka noh?
0: Sa sinihan, Duk.
1: Ang dama!
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
2: My only radio!

tumas. Suaki da ipakigatas. Puro kasana rabas. M-O-R. Fermina.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Uy, Mangkanor! Giyang-giyang malagi ka!
3: Ah, lagi? Natunok kong lansang, oy!
2: Sakita na, oy!
3: Usay sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mangkanor is my name, baby mo batang sakit!
2: Na, makatitanus, Romana!
3: Wala lagi sakit! May magpareha ko ni mong talawa na, usama na ka!
2: Kalintura lagi ko! Ngunon, pag-check up ko diri!
3: Oh, talawa? Ikaw ang kalintura lang gani ka? Pa-check up ka na yun? Mas grabe niyang ako akin natunok yun o gransang!
2: Unya, di ka mahadlok ka naman kanurog, maunsa ka!
3: Usay mahadlok mo bate, bago na ikong kahadlok ka isog na ko!
4: Next, Mangkanor! Dito tayo, sir!
3: Ay, tama-tama kay ako na! Uy, kahubag sa nurse! Huwag kang gagtang para mag-flower horn.
4: Punta pag yun. Oh, sige sir, higda na, pwesto na. Di pa ka mahadlok check-upon, sir?
3: Ganun mahadlok ko kong kaisog na ko.
4: Oh, time pa. Ayaw sa glihok, Mangkanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kadako sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwag. Kaya ako na nang i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kadako sa dagom.
4: Ayaw na, ayaw na.

0: Kabalo ka pre. Bok debi nasgid kuya mo. My wife is an angel.
1: Mayo kaya pre? Ako ya, pre. Di malas?
0: Ngayon nambal mo nga di malas ka, how?
1: Di kay buhi pasawa ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Uma!

Di na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kila lang, na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass, too thick.

Tagirap, alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang

0: teman-teman nyaman.
1: Baik, kita jumpa kita teman yang nyaman ini.
2: Karoling.
3: Dai tabik magkiruling.
4: Sunod na banggi.
2: Karoling.
3: Aka nanganing hindi pwede magkiruling. Pag buminali ka mo didi, isarabit ko ka mo sa Christmas tree.
4: Asin sarupang banggi.
2: Karoling.
3: Makulitong ka mo bata, dahi akong sinsilyo. Abir daw, sige. Kiruling na ka mo.
5: Jingle bell, makakal ba din? Sige, araw-araw, number four na ga.
3: Sarok pa, sarok pa.
2: One, two, three, go!
5: Jingle bell, jingle bell.

0: power sa soundtrack.
1: Power sa laughter.
0: Oh, yeah.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kani mga batanon sa panahon karon, dili jud kay gubot. Magsige na lang, Rayon.
3: Uy, tiguang! Tabis-tabis mo nga! Astig ka! Chuy ka
4: dere!
2: Galaw-gaw ni mga bataan. Nagtuo siguro, di kumusukol ng Rayon. Wa sila kabaluga. Astig kay ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon, tayo gusto! Ibton ko ning madrika ka o dere bunala sa mo! Ito mo di kumusokol! Udala na mo ni Madriga ka! Balik mo! Mga talawan! Abi kong isog mo! Balik mo! Mga talawan man din yung mga bataan eh! Pasong isog!
5: Hoy! Hoy, tigua! Ikaw na nag-leader-leader sa riot ni ha?
2: Ah, pandamay! Nay, pulis! Siya nag-leader-leader sa riot, sir. Maguragay kung niagi na rin, pasanginlan man tada yun. Damay man tayong civilian.
5: Oh, dili. Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
2: Oh, katunggi-ingani na ko, sir. Katunggi-wala pang pinga-ingunani.
5: Kada.
2: Katunggi-ingani pinan-dunito-dunay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to!
2: Katong nagbunalog, madrika ka, sama ni?
5: Ikaw yun to!
2: Katong kauman atong mga nanagan, sama ni? Mudagan akong pakusog.
5: Ulog ko, buhokan ako! Balik ka rin! Balik!
2: Mahala ka na!